amuk se ovang pakhda chan je arup pe a gori da o takda jiti jam di jawani na sambhali te choe mu to nahi oi kanthe wala tar katda oi kanthe wala।